0: Awi na ng midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, we iskuyo ako magawa yung pipimit. Yung mi wacho taha ya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy katoa ki takot sa koko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsita o taho pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihti, yung mi natas ko chino che midoyata na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman na wachin tawid ihtago suwag yago nagugayak o pamihiwiwak midwives. Yago matse mo initi ko chapatik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Iwa, yago ma redefining mining isit ihata ko. Yago ito sa Mr. Hea Pachita at sige kutiyo ma Denison. Yago hei sa minito, yago ito sana ma, it's more than a catchphrase, ito ako ma. It's a commitment. Iwa, yago ano mi ito sana ma ya, developing the Wheeler River Project isit ihati. Yago ito mag-iwit no ko ta Saskatchewan. Yago si sige wawit up mito ako kuta. Yago hei mi chit sa kandigata sa tinuag. Yago minan ng local groups. Iko isa yahata gomba kigoya yego sana ma ISR mining method. Iko isa North Mister Hen ma idugo kuya Denison Gisnan tuta ko yego niusa yego niho che concerns kaya at sumana this no iko kigoya kanu tiga kuya himo che iko tansi isa ma mitunidita ko yego ma Denison kinto abini iko gisana ma yego niho sana idugo Mister He kigoya niga gipapita ko. Listening and responding, ito ito man. Yago ano misa, yago siyisi, witi, yago niko ko, Denison. Yago aminan na ma, redefining mining. Yago, kaya ba ito mo, mistake yago, kagigis kiditin. Mamahtawa pa tito ka na ito, tine. Redefiningmining.ca.
2: Ako mi napia ko paskupi sa mutsik sa paige. Tos saps ko giganta sa back to petos. Di mana ka mutsik ah kuma. Apisto ko sana kuma. Kachi sapi ka higitsik. Kani mi hito tsik. Kami itso tsik. Iguas tse ni hiyo waska uun. Me tsufi na mana ka pikskwe. Kakyunan kita mutsik ihta. Iguwa Métis Nation Saskatchewan iwi samgu iguwa. Tato mutsik ihta ay tato nakskatu ihi. Kispan ki apis kinuh tikski ihtiin. Apaksis ka gitsaka ho ya piwa tsa muna. Back to petos. Tosh.ca.
3: Tansin to timitik, mina piago takipi tapmitna o nedo majud rat. O tau asumis tay saga hega ni kapi pitamata go anos, misine pia timuin. Ego hanos, kigaya miha no teo se muniao saga hega ni Roger Ungle Bird. Kuiko kuiya miha no, o tahe tapia timustago, tan sumagavi pita hamigagota. Malanosa Days.
4: MBC.
0: Chinachuida, Tapasana Higuna, Hitogima, Noti, Inipima Gotigi, Mackenzie Art Gallery, Utioskanaka Sastigi, Miwacho Hegota, Kagiwapatin, Sagi Hitui Maskiki, Love Medicine, Utani Inipima Gotigi, Nis Tananisosap, Nihidog, Utapasana Higuinuawa, Agiagunegoga, Yaki, Tapasana Higitsik, LGBTQIA2S+. So iko tuwa ko tapos na higiwak. Ito na ito ila ya kuni swatsa huiwak. Iko na ganag iko tani ko tapos na higiwin wawa. Kain mo kandagi. Tagas tidi tsinga at iko may takaya at sig minna ya kamilui cha maako. Iga nanta tisa at tawid maako. So may giti dihta ko maya. Isin tagi no ko ta at sagsagi huiwin tapos na higiwin eh. Istahani mi tumaga kaya wanama. Milo ayawin eh giti higisi. Iko mo love medicine kagiwabahtin iko ti Mackenzie Art Gallery in Regina. Squire, Biega Gmichi Cascat Nubisan. Utiga Gisi, Pehigalmina Giavacha Chamungigam Scheme, Mackenzie.art.